Mukama welobula ngakusaba ambe isina sondekana ya erikiranibwa hali nje inakirania abande isina sondekana ya erehorekererwa hali nje inahorekerera isina sondekana ya erisimwa hali nje inasima kusangwa umuhitia mamuri erihabwa nomuyanyira mamuri erihanyirwa nakande omwihola motukabana erebutwa okoboyingo obutabahwa.

irikania na bana kunda bana bakatu huako abo mumbere abo nzanzu abo musubaho rino tukabale mberera okongwangwa nyambo omwana unanayi ukashira omanya mabasa suka ipoba bututakasana iwe kangani abana ngoko obwe bubunone chetsebo eso wande ukeshishira wana butaba ni 10 uwabere byango mo watabuta unde abushwa kwa komo mo mo shali mo wabu kali shali mo na wabu luma nabo bugali nabo abe umerera bana mukolabyo bana mukolabyo kabisa ngabe na horekerera abanganga bakakania okomatsi mwenye abanganga bakatubura bati ambwe byali abyushi ebyo tukalia bikatsiruka naya omumayini na shumbi kwa mare wakira ya umutsafu goshi wakahika omumubere nerwe bitsuko beberye byo byamabitimibwa omubwa bwobo bas eruko kwa sungutwe shishira mundoni abarira kabunda okoma chindi kulimulwa magetse na ramaitsa yakara komonda nero wayira akabunda amachindi akabetsanda ebwaki kwekasetia hali obukoni obukahula wamo sirose de foi wamabelangir mwala wawo onabye kanyubwabo ineri mutsuka eresa suka eshonzure sere muyepenya anganavya inya nemwira gulu no walangira ngoko omubusu mukalwachi mukalwa obolenga bonga nonge eringa hikuku here mubara omubusu wamenya ngoko amaini wewe abaratsanda kwalwa sunga ehireru hikabanga heri apenyawa eshonzure sikanga seri apenyawa eringa hetema iyabiamo wamenya ngoko amaini abaratsanda niwambo aberehya shetasha byakaingila akalyo kondeke ebitamini biyo howabyo sho proteine si yo howasho nabe nabende amaini agabere oburi chitsuko okukwa manana kalyo komundu alialia wamenyango ko ebitsuko bomabe uma sebe chipokera ebitolere ibye himba omubere na kokasungutia bas omulwana abere irahetema abiri henia a sina shi abirenga karunza runza wamenyango ko eryo yo amaini abaratsanda na maini ni okobendwe biteria repare abanganga ko bakatuloba atia omunganga mumwat omomu okomomundu kutyo komundu kunya bendo ebekagenda ngabe berebebe erisoro marenga natfuleka uke leberia omorego embiko nguma yanganatsanda omuntu anga nabiye tumikiro kumbiko nguma amare erenguma yanganatsanda erebanga nakubwekanayo nebebeka ndamo berebebere atisando changa natfuika ukandibuka ndarokoche uma abi alave umabenga natfuika unomwendibuka kolesha ebende naho hali chindu ebendo bomabe umaneche umachesa wamabi heriacho bas erolwanzelwa mabe kubana tubatu kwa mfano batu kutwa mololeme bas olubanzelwa mabe kubana sachire chinde chere ko lololeme silubya ramblase sibanga mbutumikiryo ko kake ni ambo olubanzelwa mabe twik ebatu rambo omutsema omutsema wa mabe tsanda mabe tumba oho eryo olubanzelwa mabe twik amaini ne mauma efukufuku nenguma nambo wamabitsandia ebendo ebiyo ebendo birimo chikuba muhano ne chiuma chiuma erwa mabehola endabalisha ikabyo kochihu nenguma yamabetsandra erol banzulo mabitwika endulu nenguma tsivanga bwambo musonara mwende ndulu kuti akitisha dumiro omundu akamwe ndulu nenguma nerwa mabu ogotukanywa no awakalakalirya yo shara sasira ebendo ebiyo kundibyo bikira ya akali obakasombola omokali ko tukali ebere bwo tukalia obushano bo tukalia obusaro bo tukalia amaga matimo mabugo bya tukalia bekenye byo ebitsuko bya namahula byo byobakasombola mwebendo ebyendundi okuhimba omubere nero endabalisheka bikuchihu yabere kerera omubwe bwobo amaini aberehya alimulo kwa magetse efukufuku arisha humula ryabarekala omutsema kunde omusasho waremo abere kasine na kuhena emunebendo ebika timaya ebeka lumuma bwoyo na omutsema nago abere luha kukasungutia obwebu iwe kubilika iwe.

0: Sia wasinja kutsebutsebu Rodrick Luvalenda wasinjango vasere mu Roma wasinjango vasere mu Roma tukabulango chikaya hayi antuka tukabulango chikaya haya chihu ewe tunone cherero abande bali mu maseka abali okonde mu serio lya bali mu maseka me ewe tweno ne cherero pelele lule hale mikro wase hale mikro pelele muze wa kuboshe hazehe kake abande bazebe bosho donc merci nendeke ndeke chini ya shingo ukande kola iune uyo uyo akuye akuye uhira ku esosen esosen ya eva uhira ku tu esosen mwatikaye pelele modeje na abrihika merci kwa ukahika modeje na abrilangira na shofere mkubwa na yabiri asa omu shofere wa papere kruazie voilà na berlangira chipepeo mazimu ya guvernema aberengera na berlangira na peer master peer master aba chinyo manzira tuka basi basi tunao bolobolo aba chinyo mochaganda basi bolobolo olusengolo abirutwana pelele batukana kuha omukekero no akasireri eri papa wase wase noyo yake
1: wasinja
0: akasireri papa kasero mutsuba wikale aho akasireri papa kasero mutsuba ukandijere
1: omulumiono aishi milele
0: omulumiono aishi milele ye kasero mutsuba mwaka bati don ukandi ukalibia esa bandu bakere ukalibia mu bandu betu aba kabya sere aba kandi sere hali hali wona butu ono akende enda kukataksikan donc ati tukandi ya kumbanye aba kasere hali twana muwatia tuota e taxi mbe babere kutse basatu sa problem atna mukana tumana onde mukekera tukandi heria wa bana
1: okay.
0: Saba kende bakasalimia kumbanye mule shobombo hao mano kumikati donc merci beaucoup papa kasere musuba na wa mama wa mama lairachi
1: yeah. Basi nete enzo ke ya musagati
0: yende
1: iye kasero musuba
0: voilà hey. Utumwa naye ulahwe pine
1: utumwa iye muna ya ulaha mauta
0: amauta
1: table
0: veritable
1: hey.
0: Njenganga heka ho nani ende no yoni yoni heno ko ende ete veritable ye hatash mulionye awa amauta no awe original nganda songa we na mabeperwa di adverse adverse voilà inde yonga tumikisa ya adverse
1: ne muna endro ko okomiburu ya chilumbiru
0: ate veritable
1: veritable kabisa
0: hiyo ye kasero kabia na
1: ushi koloni yashikanda
0: akaja ne veritable na adverse njenga sombola ye esho ya inde ni adverse
1: yo
0: yonga ngendo ho kasero muso
1: okay.
0: Kadiri mobe yuwe ne
1: hey.
0: Donc merci pelele
1: ne mono miaga buanda ya kini ya kushubiri
0: ni molomolo
1: ini ya kuhole kere
0: donc shanga suma nga dungana suma iye wangami ukoma vula luke tini bata
1: atienda
0: omungu yuka kola uma na watu yomungu ni ambaricha
1: basi
0: alo pelele
1: we
0: tuwende mana wetu
1: wasi.

Fondation Maître Mbenze à marche, mutetezi wa haki za binadamu. Nero mudu wakabu atumbinu angalo le goma, ambuka ndiete nisieze ya mayayo. Kandishanga sha suge cheribuwa. Nero basi, etu wapalako tuwe tuuchi. Nero cheche chikale kine kwa ninje, eshongu lusha ishosi, mode shije, sikalwe lulula. Njega hore kutokopi ya lulula, kusangwe yoyo nga shaba nuhikala, okwe kera na kera, nere sangule misonia yae. Na hueno, ni misonia, kandye misonia. Usangupe kuchimbino mundu yuko kuchira naya, amatu wambo ha, amulume, mweka shomu wore, eni ya kwa kusekire naya, kashari yato wa uunde, ayuka siya gibawa, nerunje vikita mumba. Uchukwe kizito, shanjere, omorikini, na usibili kuseka ya kwe, muna majina, yepelele. Oh, ma chilango chinene che soko, kuti kwe.

0: na ri alu kra lo bo ku me tu wa ha la na ri bu ka ka ti le dire na che ho na ri na kwa ba ni ti ba ba ta he twa nga na tuti faruni we to ngoro pu ma bu hera yo in wo ma bu lo ko mu ku ba wo ma na ka mu ku ni abi anga chi chi bo monzera na ri ma ka nu na ya ma se na che ha na chi u si ni tu wa si ja mama wa bana ku ni mu ko tu ba enda no mu sha ko bana ruwa miso na bana chondo na pesa binongote ayoni mwena wenyu kakule mule kyapele muze wa kuboshe hazae kake kake kake tahe kaseromu tsuba akoduka ya weyo iendeleye kusangwa omungu yu wakuinda aho kane o mutima mubi amabwetu yakahiko koduka yayi tumbi omungu niye musuguli ya manduli kusangwa emise yo katu tsumulamo na mungu analangire ate chikashe simwe na okorti huo na mwadu hula kutia nero emisa mesa mesa okuba kolima evoluya sunanga heruka sibuli wana katebo kata heruka mundina ya kame nyaba wa matika diyo nga kama ahwa kumbe wangari ukuhere kucha kwa yoto hiya mbele mtu wasinja wasinja okuba kolima evoluya usi aba kane kuka aba goma
1: wasinja kutsebu tsebu pelele
0: wasinja
1: kutsebu tsebu pelele inje chonga simiro mungu kutisawani kusangwa akatu wabiritubu ushi akatu wabiritubu ushi obole mundu au mungu akamu wabira anga kuha dongo wamabi uheniri kwa fono ngo mungu mumbesa ni wate atinondrio mulu me uyuheniri tu mungu akamu wa mulu me uheniri umeuro ndre chichi nire tunya kakuhe chichi nire dongo mungu akatu wabira akatu kolerebi uwene afete ah ndeko bere bitya modeji omungu akatukolere biwene olusengolo ba malolo tukaba siminyo boshi badinyo mukabihika namasinye namasinya le ville presence ya Jacques Mbangale achine murunga Jacques alors kunde omungu akatukolere biwene mehane abande gwa bakatulangira muhanda erero kweba iramo na kerezurwe Rodrick Luvalenda twase na Maseroda abatsuri abatsuri komsa leta ungataki abande bane muregile ama esho singa shokosho nanga Rodrick on prend Maseroda abatsuri alors c'est parti
2: abatsuri now.

Amwe bikoti bye byangabula kwa No luputu lulinganer Kambwe chisaputi ringali bili Nebe yure biringa bunyambi Esho nderusha la sangarihi Namani ndo kalenga pulie Na inje osi na bonanga muso Elelelele Echi ochiri mwa marigele Echi ochiri mwa marigele

ni tuburele ne sibuene kandi ninje ngashalangirika omumbesa batami tubirane bakangiri.

0: Ndashasalimia
1: barafiki bao. Uko barafiki bao. Na ukabiyuka iwe utu kwa radio moti kavuano ta.
0: Ngai wandeki.
1: Uko wandeki. Wabani kwa radio e.
0: Linga.
1: Ehe, ye yue. Wana malangirolia. Ehe. Ori makaba kaula ma mvufundi mitamu.
0: Ah.
1: Wana malangira na munwe byu mabye byu e.
0: Eh.
1: Una mndebyu kase byu byo simu ala wetu.
0: To omuyenga na bishungenda mngiwe nga ngiba ngaso.
1: Ngani ukande ukasa.
0: Eh.
1: Mhm. Tae utuende na diebo. Mama waneka.
0: Inga.
1: Uko na bianona kukwamira.
0: Eh.
1: Muramukaye.
0: Ngasa nasalimia mama jina lake Adele. Nasalimia papa jina lake Mal.
1: Merci.
0: Nasalimia sokulu jina lake Diedo. Mm-hmm. Nasalimia tati jina lake Marie. Nasalimia mama Leki jina lake Shukrani.
1: Mm.
0: Nasalimia shanga jina lake Diabake. Nasalimia Nasalimia papa Leki jina lake Dalmo. Nasalimia papa Leki jina lake Nestor.
1: Merci. Endelea tu warafiki yako wote na matenga na kukutatia. Kwa mama nazaliwa kama ni wapi?
0: Nasalimia rafiki yangu jina lake Isaac.
1: Mm.
0: Nasalimia rafiki yangu jina lake Precie na Plaisir.
1: Merci.
0: Nasalimia commerce jina lake Franklin.
1: Yeah.
0: Nasalimia rafiki yangu jina lake Eze.
1: Mm.
0: Nasalimia mama Leki jina lake Debora.
1: Asante.
0: Nasalimia mama jina lake Emerasa. Nasalimia mama Leki jina lake Natalie. Nasalimia mama Leki jina lake Nuela. Nasalimia yomba jina lake Fabrice.
1: Mm-hmm.
0: Nasalimia papa jina lake Emmanuel. Nasalimia shanga jina lake Esther. Nasalimia rafiki yangu jina lake Patrice.
1: Merci.
0: Nasalimia rafiki yangu jina lake Pascal.
1: Wa mwisho
0: nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
1: Mhm. Tahi. Sitaongea na wewe mkiswahili. Tahi. Diebo.
0: Wi.
1: Nero, abinga hane byo swati ku radio. Ukape menyera hali. Mbona wabirengo mduwe biko ku radio? Wabiriko mu radio?
0: Yeah.
1: Swati ku radio?
0: Eh.
1: Nero uko menyera byo hali no Diebo.
0: Abinga be hori ku radio.
1: Ku Radio Moto.
0: Eh.
1: Mm, unashi sindome.
0: Yeah.
1: Chumwashi.
0: Niwe.
1: Diebo na makushima. Mukakawa uyu mtire mama wa uyo.
0: Ereba kamulamu. Yo.
1: Yonde.
0: Ereba kamulamu yo Kristel.
1: Yo nero ewe wane hayi. Igiker.
0: Agira akuina uchaburi aho.
1: Aisiria.
0: Eh.
1: Nasokuluwa nibambu Yesu kuluwa uba bawa mama wa unai namwe. Eri narewe.
0: Yeah.
1: Suwa shiri narewe.
0: Inga.
1: Anei?
0: Eh.
1: Ukana musunga.
0: Eh.
1: Ukasha wabikawa mtisokule eri narewa wendo. Tutamurizaka viru kisokule jina kuendo nani.
0: Eh.
1: Sira nama kushima.
0: Mm.
1: Millionaire. Olia yu millionaire olia. Onama langira yu millionaire.
0: Inga.
1: Sawa. Eh. O. Nomo karasi.
0: Eh.
1: Ukasha merai.
0: Eka bengu.
1: Eh. Omadire chondo.
0: Inga.
1: Nero mwalimu enyo.
0: Yokabura Anita.
1: Ni aikerai. Ewa anoto mulu mekuse ne musiki.
0: Mulu mabara hondo.
1: Bolo.
0: Yeah.
1: Na ikusuta mura muchano ta.
0: Kira umberera wa.
1: Na metre onabe muchana metre.
0: Yeah.
1: Ehe. Ni wangwe chinde chiro. Ona mane ngongoka biko mura dunya berero bana. Sa chiro ndi wabereru. Iwa meko mbukuta. Eh, na bereru na fulani.
0: Inga.
1: Eh, ne ndi wabereru.
0: Kabura mwalimu atukabura Anita.
1: Merci.
0: Na director Kampale Murere Foste.
1: Aho hokabengwa ho.
0: Na mwalimu mdezie me chachimwa.
1: Yon, chachimwa ndre?
0: Chachimwa Sombolo.
1: Mhm. Na huo ndio chuo wa matashapo kale no le no.
0: Na mwabukana Katembo Murere Foste.
1: Aha, naye niwe kabengu tu.
0: Eh.
1: Mhm.
0: Na mwabukana Kasereka Kitandriko Jonas.
1: Merci. Na huo ndre?
0: Na ndre ni Kampale Simaeli. Jospe.
1: Merci. Wangera miaka minga?
0: Nute duza.
1: Ute miaka 12. Uliomukela ne?
0: Uliomuka 3.
1: Merci. Ukandira mucha mama?
0: Ne.
1: Serero?
0: Nga.
1: Wababi koko radio?
0: Ne.
1: Wanganatu kolera ulimustubuti, ulimukruaze, ulimuanje, kusasu ulimu.
0: Ulimuskuti.
1: Ulimuskuti. Nero wanganatu waka silogaka umaka iskuti. Waka mbambuchi?
0: Waka mbambu lude notre.
1: Mm-hmm.
0: Nero wabambu nye.
1: Eh? Allô, endelea. Abakabu unashitu yashi. Ambuchi.
0: Lude notre.
1: Nerio?
0: Nie.
1: Eh?
0: Scoot jour.
1: Eh?
0: Pre.
1: Merci.
0: Routier.
1: Eh.

0: Manake Mungu najua kugawanya. Anatia pembeni ya nje yangu ulimu shingo ama tola wa hali na nje.
1: Alo? Wanabere sungasho? Wabiruka kanyenga ulua reberebete kwe?
2: Masi ya no, omwati ale chedia chedia. Omubirishu wene na maexametu na mungo.
1: Sawa, sawa. Ngandi hikeyo, alufuranga ngabe kutu miralu wa shida shinga wanamabi yoko. Kwa ajaseri yendalo.
3: Nabiri hikayo, nabiri hikayo. Tuwa shina we hetanga ya henga herete.
1: Hetanga ya wena mugendanda ya kindi alufuranga muaburute. Muaburute ni helo mshakulu. Muna muere karanti, karanti mil bale yu, karanti mil dolari yu, ayo luko mutanga mwenye.
3: Aho wabiri tumika, basi wende liene kashi, omundushare menya.
1: Sawa, sawa.
3: Maisha rumo benje.
1: Eriu ngandi, ngandi asa.
3: Tweka naenda che yao.
1: Sawa, sawa. Mulu anono manake. Wabere kabi nga kanga lwere. Nereye butembo. Nalibi miyati nga ye, nga ikage nda yeti. Kuminalibi nga ikage nda yeti.
3: Ono shiono anene kufia senage. Lakini omukali woku wewe. Yede mayoyu. Abili nyiko seshi. Erenye wata wata. Grasi yono anena ye kufia sati. Uyikali ho wage. Utunge mukali woku wage. Lakini de mai vrema. Akanye mpendwa bikashishira yomubere enanye binywi enagotsera inashishiro mwashubui inabere koletse kandi etivyo mubyoshi okweye wabere byangabotseme ne molo tipo aketa nyigerat ekofia seno yeketa shasuba yete okumukali wabene angabere na wage mangabuyireki omukali noshamanyiko seshi naro amaproje wetu oshuwa motsanga. Awe hotel tuatukubo tukendi himba na magazi hu tukendi himba. Evyo shibia malabara hese usananati. Usanu mukari. Omondo na nehe parasele ya woyera. Imika lao mumu ya kitano. Sinili ya luayi. Sine ulakari. Eroko mukari uwe na muko lako matete warengaji. Mungu. Hekima yangu ulikia wapi baba. Oba nge muna hiri na wayi. Mungu heo mukari wabe neni trumo. Tipo wano tunamata shashasha hore kerenada. Ayi mungu heo. De mayono manye koser amanye koser na maetia kabio butika shale toleka mungu nyega nyere haye kukua kutaka yangu mungu mukali wabene
4: Mutai wani kakere ya no muda iya ningo manene chakorobama anuna nga sube pale Ngaike pale rero nabere shayitsunga uneshe bakabakali bakabakombo ha abalumese betokare yitsunga inje nabere shitokare yitsunga pambara kabakana shadengere mbere shatoka kule niko na bibi mzuri kuliko nyinyi ngaike pale omukali kumenya mnyati omulume wage analwe ren neryo kundi abakali sibibye sirine tutwa balume echa kwanza madam erite eremenyango ko inje Ninaishikiri wasati lupitali tu ya pimisaye. Nari nye pimisha mubere wage, na pimisha mubere wage, na ina pimisha wewa konde. Situ hene makofiasi, muka lisheli na kofiasa nae. Minje na kofiasa nae bo, meba asena ngangamu ya kofiasa sabursa. Nae kuminya pime, njina pima, nenya pima, netuwa minya dote, omoveri ya nendeke, cha kwanza checking mwili. Nari tuwa mili, nabili vya netina tubo, sansibwa, tuliba inga tuwa namala bo, kwa raporo, yetu. Kundi abili mundusha alimu makoni, abili mundunya nesiri na one. Kaliwa ya kaya temanga ya ule parcele ngune imba moyo Gandola na katoka ni duka iningaye misirai ya butembo Mesaje no muwandia Nangatamu hachi mula nono badi Yuhu anjipokerewe wabu eno Ama anjipokerande kema nyikanga nishonzera Ngukumundonga tumika Lakini yabayi raboshi aba nande boshi ngabalibia nga mesaje ono Kumpane sao Kwande tu abayi rabare eno Okasunga wonde erita pokera wonde Inyaka mubi service Me iyemani nyikanga nye wazia Hano wakalu lufranga, lufranga lukanda lukanda lukanda. Neriba ngeta muhachi. Nani inabimbabu nongashe muhachi. Chanda chombe nona ngatahe, nangatahe shimacho neti. Ulo nunobiri nitu mikako basi. Kali wage. Kande tsemala ngera lufranga lono. Fukatu ka maisha mahia mahia. Maisha mapia.
3: Baba.
1: Nje
3: nama langera nganeri ya shubemoli.
1: Oka shubemoli yogo tiyo koberobe no. Nakarasha shure wabu gako.
3: Mana kyo mtu wa habari la bamo miyate menene, nemu ibulia neta. Esike abalu wana buona shioko. Okotima kwa eria. Wana mwendishi ya lava kwa mumutanga wa iyo ndreke.
1: Nako.
3: Kunde gra yoyo ati akasa.
1: Eee.
3: Nerunje na mwanda kumenilia subemoli ina kwa merumutanga wa.
1: Nako shabata biba kakuhoroporo kwa nako.
3: Akatu malo nerunashi ya ati anemu asa.
1: Eee.
3: Nenga suba yunga ye muramblase.
1: Nerikuwa nakarase eno esa eno tame.
3: Angasha andalea na kukumwa kawaka sa.
1: Eee. Eee. Tuka wabuka karase. Evero nyo hachinashi ya beke. E wabuka aku walumako. Mugala wenyo kahike no. Maka nambarati anemu ndabu keno yobeke. Nerio ewe ufumili. Ye orenge tatu kanya hika nago ukandege nago teno sheria hika non nago ende kumbe warende nje tukanya hika nario mwabikanirania ndeke ndeke nario emyatsi yagenda sawe
3: ngande murenda
1: e sawa mugala
3: ngande murenda
1: Hadi.
0: Karibu. Karibu.
1: Karibu.
0: Karibu.
1: Ngata.
0: Una mwasa.
1: Nande mwasa.
0: Tayi.
1: Madam. Ayane.
0: Wama yerane kukasa.
1: Nande mwireta.
0: Wama yerane.
1: Kawoma nane ha.
0: Wama isu wane.
1: Rino maisha rungu wane na kwa nane kwa nane.
0: Telereta malete ukuwa.
1: Otia, otia.
0: Taye.
1: Wama
0: yerane kukasa.
1: Manake.
0: Taye.
1: Berebe tenu.
0: Nesawa.
1: Acha handa.
0: Haya tunebie.
1: Abana.
0: Abana baneyo.
1: Bandeba oye mesaje.
0: Mesaje mwaka wati akasube mori ayulwe.
1: Adekasume mori yoni.
0: Ata mwabere biango ama wole romonzi.
1: Ah, adekasume iba ati nona. Nyele shingo kwa nandama.
0: Taye.
1: Eh.
0: Ah. Wama irande kukasa.
1: Magai nirande mwyerete na. Alokandolo viri nyita madame.
0: Ikuinjo lokandolo viri nyita.
1: Alokandolo wako. Na natai majina tia sesele wake.
0: Taye.
1: Kwa kata donde
0: nye tati nye. Ama etse anyoma chena vera. Narone vere nguketu kwa walia. Muanava. Kutse nguketu kwa wanava muwalia.
1: Ah.
0: Evero vya macha.
1: Ayo ni swali.
0: Evero vya macha.
1: Niko baranga ngani tukareria kota renaba
0: kota watuko wanaba muwali.
1: Emunali. Bo, ngata tukana naba, ngandi anabe naba, nerio itwa yoko visit emuamenyango ko ayonere. Nilo nina yitungira ainga madami.
0: Visit vya hikunawe.
1: Aye visit nawe.
0: Visit viwena bekawa ramoche senge.
1: Aye.
0: Wanabara ayo
1: nawe. Emuamenyango ko nilo nina yitungire. Nganaba tuka yoko visit ngandi anabiluayo nerio twalia. Erina matayi namata yomodushe kwanza.
0: Ona ditukaye lupitali akaye nyipi misaya afumbura ngokonye remukure oro nilo nyanzire itwa tukatwa shongana kusuni ni mubarene obukurene wago yendi yuke ndiye lupitali na message na bere go look hendi okwa ebyo